mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ni kutukutu lasiko ogininting loni ojo kokanla ojo Thursday gbogbo eyan omo Olorun e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi diri market gbagi titun ni lu Ibadan ni bole tin gun mi gbogbo le edide. This is another episode morning devotion for that matter gbogbo le edide nle mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re gbogbo eyan ara Sona Church e raye se prayer dada si anointing atomi yin loni ni gbogbo Sona Church ni bole tin gun mi bole wa e ma bo ni bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re oni majemu ewa oni majemu anu laaro kutukutu ni e kan mo bo ni bi pepe gbogbo adua ti mo fe gba fun yin o di dandan kon mo yin. We are still on the matter of angel as it wa lori oro angeli but a le se nkan kan like oko ki anything fun wa lo nje ni wa asiko yi a le se nkan kan like anything da bubu wa ni wa akoko yi a le se nkan kan lai dupe lowo baba mi baba re e wa do bale wa kunle ni bi pepe ke wa gbe ope yin soke si pe oluwa ope mi pe gba ibi tawon mi lo ti won obo iwo loje nla be koja ki nde layo e do bale ke kunle ke ki ke jajo dupe lowo ajiwu bi okin daddy eyin e do bale eni Jesu mo ki o baba mi to nbe lorun mo dupe lowo re fun abu mo dupe lowo re fun owo agbara mami eyin na e kunle ni Jesu o ma se mo dupe pe wo lo ntoju mi to ntoju awon omo mi melo ni ki nka ninu ore re melo ni ki nso ninu anu re ejo eja jo dobale ba se dobale yen kakan gborin soke melo ni won so ara mi o melo ni won ka baba gbogbo Sona Church e lo si pade yin la we engineer e pe baba ara blessed memory ki won wole kan mo.

0: four ti mo join ipe yi ko ju osu meji ti mo join ipe yi lọlọrun lo fun mi ni ise na iyen ikini elekeji lati gba yen lọlọrun ti bere si ni gbe owo wa si oke to je pe nibi ti awa go reti anu ti anu dide fun wa ni 2025 olorun ku continue pelu se ninu aye wa o tu ko ile fun wa ile ti a ti ko ti lati odun mokanla akole yen de lintel for 11 years ni 2025 olorun pari ile yen ako sinu ile yen ni 2025 nigba to di 2026 an lo mo olorun ti o di ninu pe ina olorun se o se moto kan bo mo sha gbadura pe moto yen o temi lorun mo ni oluwa give me my car December last year ni mo ti so fọlọ ki ndori ijise tele ni mo ma mu fun olorun ele to ba tun kan ma tun so pe olorun ele lo tun kan e wa se fun mi and god has been faithful god has been faithful o se fun mi o nigba to di December mo bere adura lori moto yi nigba to di March 77 ni mo ri anu gba mori anugba because joy yen wa from within e ti so fun eni ta ba kon dede ri pe inu wa ndun tinu wa ndun ta ko ti eni ti o da mo digan wi pe ka ma reti iyanu iyanu yen de nigba to di Monday ni won wa fun mi ni testimony yen pe olorun connect wa mo eyan kan labro to fun mu to mo eyan wa kan labro to ni pe ka ma worry o wa gbe moto wa fun wa lo mi mo pe moto ile de bi ere bi awada ni mi mo pe a le ko owo yen jo baba mi mo pe a le ko owo yen jo leni we were able moto yen de ni June yi o de sinu ile wa mi mo pa le ko 30 million plus jo ka le fi ra moto ah olorun olorun ojiji se fun mi o mi le toto mi le sore o je ki enu temi na toro ni ninu idile mi o je ki enu mi toro emi na kobi ninu le sugbon mi jo akobi sugbon leni de won need won ma need at wa consult mi ko to di pe won se nkan kan ninu le emi na enu mi wa gboro emi na ti wa le soro ninu le ah baba mi oju oni ti yin mo dupe o fun gbogbo adura yin lori aye wa o n gba fun mi o n gba fun oko mi o n gba fun awon omo mi mo dupe o nitori pe lara aro ta n connect pelu yin e je ko su yin e je ko re yin mo dupe lowo yin olorun ma bere si ni gburugburu yin ni agbara god will continue to renew your strength he will continue to renew the strength of mama he will continue to renew the strength of your children loruko jesu thank you sir thank you ma
1: na wo testimony iya yi bi se n so pelu ayo she was talking enthusiastically enikan kini je be yin so to yaya bi eyan se mo se a testimony niyan I love her testimony I love your testimony ma god will bless you eyin omo olohun eyin wo ni angeli kan eyin wo la fe angeli si eyin wo ni eri kan pelu ipe olohun ninu mi angeli yo si o angeli to pinre angeli to yi gbogbo tin be nu le pada ko jade si o lekan na in the name of God the Father God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name gbogbo le mo n lo sori Facebook bayi ago mefa bo le pade mi isana yin ah ati anointing oil isana eyo kan awon ti n gba nbe won mo ta fi danwo gbogbo eyin omo olodun tun mu anointing oil re ati isana re e mo pade mi ma tele nti n ba so follow the instruction to letter this is the secret of the champion asiri awon atayo lele ko wa won ti baba mi ologun ajobo ton denwo eje ma lo awon won ni ida mewa oni ore gbogbo eni to ni ida mewa to ni ore oluwa se yanu laye temi na pe yanu kan mi eje mama lo account number eleyi 19 66 36 78 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade enikan ni woli ese bibeli wo la ka loni iwe Psalm 137 titi wo 142 Psalm 137 titi was Psalm 142 or